na mbụ nụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị si akụkọ. Gọọmenti etiti na-enye iwu ka ụmụakwụkwọ sekọndịrị na-eme nnyocha ọgwụ ike. Ndị ndu mpaghara Southern na Middle Belt na-ekwusi ike ka ọchị onye isi ala si mpaghara ndịda anyanwụ. APC achụpụla mmadụ 32 chọrọ ịzọ ọkwa n'okpuru Fubara na ha etozughi etozu maka ntuliaka isi primaries ọdịnihu. N'akụkụ egwuregwu, Rangers International ka nọ n'ogogo dị elu nke MPFL tebụl ka ha sụchara ndị Bendel Insurance akwụ merie. Na kọntrol ndụ bekee kpọrọ Entertainment, ọgwụ egwu Dua Lipa akpụpụla ụlọọrụ Samsung ụlọikpe ka ha jichaa iru ya mepụta ihe ngosi na-enwetaghị ikike n'aka ya. Ihe ndị anọtụ ndụ ọzọ ga-abịara gị ma chi ya na nke oge. Aha m bụ Ifeyinwa Ogbue.

gọọmenti etiti ewebatala usoro ọhụrụ siri ike iji kwụsị ọgwụ ike na iji ọgwụ ike eme ihe n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị bụ nke gụnyere ịmanye ụmụakwụkwọ n'ike ime nyocha ọgwụ ike ma kwụsịgodu ndị ahụtara ọgwụ ike na-arụ ha ugboro ugboro akwụkwọ nwa oge mgbe ha nwesịrị ọgwụgwọ na nhazigharị ya bụ amụma pụtara ihe na ntụziaka mmejupụta iwu obodo megidere ịgba maọbụ iji ọgwụ ike eme ihe ọbụla n'ụdị ọbụla n'ụlọ akwụkwọ niile dị na mba Naịjirịa maka ụlọ akwụkwọ ogogo sekọndrị. Iwu nke kwuru na nwata akwụkwọ ọbụla chọrọ ịbata ụlọ akwụkwọ ọhụụ ga-emerịrị nyocha ọgwụ ike tupu anabata ya. Ndị isi ụlọ ọrụ otu Defense Headquarters DHQ na HFO gọnarịrị akwụkwọ ebubo a na-ebu ha na-emerụ ndị nkịtị arụ n'oge ọrụ mgbachi ha arụ na nso nso a n'okpuru ọchị Shiroro dị na River State na-ekwusi ike n'ọbụ ebe nzuzo ndị oji egbe ezu nakwa ndị na-eyi ọha egwu ka ha wakporo site n'akwụkwọ ozi onye ozi Director nke Defense Media Operations Major General Michael Onoja bipụtara o mere ka amata n'iji mwakpo nchekwa ahụ bụ n'ihi ozi rịpọtụ nyocha ọmụma bụ nke pụtara ihe mere nke gosiri na ndị omekome ndị ji oji egbe ezu gbakọrọ n'obodo Lukukpe nakwa obodo ndị ọzọ gbara ha okirikiri n'ime okpuru ọchị Shikoro. Ndị otu Southern Middle Belt Leaders Forum SMBLF na HFO akpọkuola ndị niile obodo jibere ọnụ na-eru n'okwu n'igwu okwe ndọrọndọrọ ọchị mba Naịjirịa na ụmụ amaala obodo iji kwado ọchị onye kwuo uche ya nke mgbakọta ọnụ ọtụtụ otu dị iche iche gbakọtara na nkwadobe ntuliaka ọdịnihu afọ 2027. Otu forum ahụ kpọrọ ya bụ oku na ngwụsị nzukọ mberede mere na Abuja ebe ndị ndu ha nọ wee kwupụta mkpa ọ dị ichebe nkwụsi ike ndọrọndọrọ ọchị na omenala ọchị onye kwuo uche ya n'obodo. Etu ọ dị, n'akwụkwọ ozi kọmunike ebipụtara na ngwụsị ọgbakọ ahụ nke ndị dịka Oladipo Olaitan, Beatrice Pogu, John Azotambata na God Knows Igali gbakọrọ aka ọnụ wee binye aka n'ime ya, otu SMBLF kwupụtara na ga-edeberịrị ụlọọrụ onyeisiala mba Naịjirịa ka o si na mpaghara ndịda anyanwụ pụta maka ntuliaka afọ 2027 ma kwudosi ike n'usoro enye ndị ebe a abụrụla nnọọ otu n'ime ihe dị mkpa na omenala ọchị onye kwuo uche ya mba Naịjirịa eri ọchị ndị nkịtị laghachitere n'afọ 1999 wee bụrụkwazịa ihe ekwesịrị ịkwanyere ùgwù n'ọnọdụ mmasị nke izi ezi ịha nhatanha na ịdị n'otu mba. N'aka nke ọzọ, ndị otu ọrụ dibịa bekee Nigeria Medical Association NMA na HFO agbaala osiarị nwere onwe otu n'ime onye nke ha atọrọ na Anambra State bụ Edwin Emegakọ, onyeisi oche otu ahụ ngalaba nke Anambra State Princeton Okam gbara osiarị nwere onwe Emegakọ nye ndị ntaakụkọ ụnyaahụ ma kwuo na ya bụ dibịa bekee nwere onwe ya ka ọ nọchagoro mkpụrụ ụbọchị ole na ole n'aka ndị tọrọ ya eri ọnwa Mee dị n'abalị asaa. Matakwa na ọ bụ na nso nso a ka ndị ntọ tọrọ onyeisi ụlọ ahụike Medical Director Crown Multi Specialist Hospital Emegakọ bụ nke dị na mkpọ okpuru ọchị Idemili North na Anambra State ngwa ngwa ọ letachara onye ọrịa. Ọkam gosipụtara okpu ekele n'ozuzu oke na nwere onwe dibịa bekee ahụ ma tokwazịa ndị ọrụ uwe ojii n'ezi ọrụ ha rụrụ ịhụ na Emegakọ pụtara n'udo. Ọkam kwuru na nwere onwe dibịa bekee ahụ agbanweela atụmatụ ịgba abụba ọrụ ndị otu ha tụbụrụ ka ha gbaa na mbụ, dịka ọ gakwara n'iru gwa ọchị gọọmenti Anambra Steeti ka ha gbaa mbọ mee ka ọrụ nchekwa siwaga ike n'ozuzu oke iji chekwaba ndụ na akụnụba ụmụ amaala steeti ahụ. Ọzọkwa, otu ndọrọndọrọ ọchị otu All Progressives Congress APC ngalaba nke River State ebipụtala aha ndị niile nwere mmasị zọọ ọkwa ọbụla
mandi tozuri tozu mandi ne tozu ye tozu dika ana kwado bentuli akisi primaries maka general election afo 2027 senozi abotu ha weputara aha mmadu 33 na ato candidate tozuri tozu ebe mmadu 16 ni se apotai etu odi ahotara na mmadu 32 na abuo aha apotai bu ndi ne so governor river state Siminlai Fubara ebe ahotara ndi nile aha putara izo kwa obula Kandinesu Unyozi Minister Nke Federal Capital Territory FCT Nyesum Wike. Kaiwe terega kwe guregu na nturundo na nkenkoge.

chita no kabono lomba suzi 94.5 aban radio kakowa seberage kawa terege akwegwuregwu ndi otu kubo Rangers International nke Enugu State kwalitere ore hanwere inweta mmeri nke egwuregwu asompi ball Nigeria Premier Football League NPFL na HFU agba nke itolu unyaho oge hajisi okpo abuo asara otu chukwu ndi Bendel Insurance. Etu odi onye egwu Godwin Obaje nyetere golu abuo ndi Flying Antelopes ji nodu n'egwu ebe Alex Owife Laye nyetere otu golu Bendel Insurance jiri zarafa. N'ihi nka dịka ụfọdụ ndị Rangers otu asọmpi bọọlụ ha ga-agba ha ka ji akara 65 ha nwetara na asọmpi 37 ha gbagoro wee nọdụ na ogogo dị elu na ngụkọ tebụl NPFL ebe ndị Rivers United jikwa akara 64 achọ ha n'azụ. Na Control Ndu Bekee Kpọrọ Entertainment ozi gosiri na onye oti egwu mba Amerịka amụma bụ Dua Lipa akpụpụla ndị ụlọọrụ Samsung n'ụlọikpe n'ebe na-ebughị ebubo na ha enwetaghị nkwado ikike n'aka ya tupu ha were foto ya mepụta ihe nkiri onyonyo. Ndị ọkaiwu na-ekpere Dua Lipa ọnụ ya na-akọwa na iji foto ya bụ nwaanyị wepụta ihe nkiri na-egosi na igwe onyonyo ahụ nwetara ikike n'aka ya ma bụrụkwa ụzọ ha ga-esi tọhata obi ndị mmadụ ịzụta ya bụ igwe onyonyo maka nkwado o nyere bụ nke na-abụghị eziokwu. Metụ ọ dị, Dua Lipa ekwuola na ga-akwụ ya ọnụego $15 agbanyeghị na ọnụego ahụ nwere ike ịgbagokwu ma ọ bụrụ na ya bụ okwu eruo ogogo ụmụ amaala ga-eji wee so wee nye mkpebi na-abụghị ezi sọ onye ọkaikpe. Mana anụbeghị ọnụ mere okwu ndị ụlọọrụ teknụzụ Samsung na ya bụ okwu akpụpụrụ ha n'ụlọikpe. N'ebe aka ga-eweta akụwa n'isi njedebe ma tupu anya palie n'enwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. Anyị wetara gị na gọọmenti etiti na-enye iwu ka ụmụ akwụkwọ sekọndịrị na-eme nyocha maka ọgwụ ike. Ndị ndu mpaghara Southern na Middle Belt na-ekwusikwazi ike na ọchị onye isi ala ga-esi mpaghara ndịda anyanwụ. APC achụpụla mmadụ 32 chọrọ ịzọ ọkwa n'okpuru Fubara na ha etozughi etozu maka ntuliaka isi primaries ọdịnihu. Maka akụkọ si mee n'aka ebe biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457708 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. Ị naghị onye mepụtara akụwa na Bekee bụ Ifeoma Nwabufo na mụ onwe m onye tụgharị ma gụpụtara bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daanụ maka ige ntị Igbo bụ Igbo. Matakwa na nne ọkụkọ si n'iwe ya bụrụ na a na-eke ya ọkpọ n'isi kama na ọ bụ akwa a na-ekpochani ya n'ọha. Demenu.

0: aro iri na-abịa mama gaji kwa icheta azị
1: o
0: ji ogolo onwe ọka ka ozu ike ọma obi ọdụ gana ka na-ebe ọma na ịgba gị ime gị ike gị a na-akwụ mmadụ na ndụ ọ bụrụ gị mmadụ nwụ iji enyi kpuru efi n'oge mmadụ nọ ka ị ga-enyere ya aka ka wee dụ ndụ
2: onumaka na-ekene karịsịa maka na unu bụ ụmụ igbo gbakwutere m wee sị mama bai bai mana akwa ahụ ka dịkwa m n'anya mebi tu mpụ ebe a ndị ọba redio ma ihe anyị ga-eme ka mbedobe ebe akwa
0: biko anyị na ya ga-emezi na
2: ọ dị mma
0: biko ka anyị kpachapụ n'oge adọrọ ifu gị ka ọ si ada onye chibu Naijiria bụ President Goodluck Jonathan ka na-akwụgharị aka na ejekwu ya ka ọ bịa zọọ President Naijiria aka na anyị mara ihe dị ya n'obi ofu onye jụ na o nwere ihe olozo na Ashtorok ofu esi n'otu si nwere ikikere ịzọ na ọchị ịzọ ka ọ si ada wuya wuya na mbụrụ ndị na-ekwu ya ka eke si wee fụ ya ka anyị bido iji ebe a mana tupu na-aga n'iru ifu ka ọ si ada anyị mara ebe ekwu ebe ka ịkwụdo ka anyị mara ebe anyị na-eje ka eke si wee fụ politiks Enugu steeti na nke Naijiria gị taa ka anyị bido ebe a tupu ịnabata ọrụ nke Jonathan.
2: Politiks Naijiria na nke Enugu steeti magburu onwe ya ihe ọ ji adị mma anọkata adọ ya bụ ndọrọndọrọ bụ ka onye tukwu n'oche wee makwara na ohere dị ya nwe ikunye ebe anwa mgbe ọtụghị anya ya ka o nwekwa ike enyomie ka a si mee ihe na mgbe emere na ka si medobie a wee neru anya ma mụọ ihe e kwuru na a ga-eme ka emere mụọ ihe bụ ebumnobi ndị mmadụ ihe dị arọ atọ na ụma ma so gagoro aga emezukwara ya bụ ihe ọ bụrụ na emezube ya enwe ike si ka enegheri anya mara ma onwe ga-eme ka ọ ga-esi ka mma ọnyanwa bụ ihe na-aga na onye ọbụla na ha agbakarị ana mana mma na ọchị na-enye eze na chukwu mechie na onye ọ chọrọ ka ọ bụrụ eze ọ ga-adakwasị ya n'isi
0: ọchukwu ndị fugufu onye ọchịcha Naijiria chukwu nyere ohere ka ọchịa Naijiria ala isi
1: ọzọrọkwa
0: kedu ka isi wee fụ ije Jonathan na-eje iche
1: tupu nke anwa ọ zabere nke ebua ka na akọwala
2: kedu nke
0: ebua
1: ọgụwa jụrụ ajụjụ
0: anyị mara achọ m ịkpọ ịkpọ
1: ebe ọkwụ akwụ kedu ije ozi a mee ka ya rejere obodo ozi agba nke ebua jụrụ ọ bụrụ ije jụrụ ajụjụ na abụ ihe eche ka ọ zacha ha na-abụ
0: ihe nwere kwa na ọfụgo ọwa na ọ nụrụ ọfụma rapịa
2: ebe m ga-ejere ndị ọha na eze ozi
1: m
2: ejere obodo ozi na nke a pụtara kịta dịka onye ọchịchị obodo a m na-akwado si ike anụ m ji aka na ndị obodo a ga-akwado m ka m jee ya bụ ozi
1: maka ije bugolo obodo
2: kọmishọna nọ nke a bụ obere kịta ka anyị chọrọ ka anyị jidezie n'aka anyị mee ihe ka o si kwesị dị mma karịa ịdị nnụ n'ụzọ na-akụrụ mmadụ aka mee ihe taa mee ihe taa mee ihe taa meke na ogwe ka afọ ka ị ga-esi metụ ya nkwadobe dị
1: ọ maazị otu ndọrọndọrọ ọchị isi wee na-eme ka na ịchọbere ịgwa anya otu ndọrọndọrọ ọchị
2: ọ bụ m onye NDC so anyị bụ ndị na-achọ ka emezie obodo and anyị ga-emezi ya obodo ọfụma
0: ihe m ji gbachi nkịtị ka ịghara ijụgị ya bụ na ka ị ghara ezie maka mmachi na enugị gbachi nkịtị bụ na ka anyị rapụgodogo ala dị ka Jonathan pụtara na ka ekezi efu ka o siwe pụta na ịzọ echi Naijiria nke ọzọkwa
2: Jonathan apụtabe tupu mgbe Buhari chichara Tinubu na-achị ichi ụdị ihe a na-erugharị kịta rugharịkwara mgbe ahụ na Jonathan ga-apụta na Jonathan agaghị apụta ịma na mgbe Jonathan chi ihe dịtụ mma obere na Naijiria ọ bụrụkwa na mpụ na awa adịghị o mana mgbe ahụ anaghị m ewuru aka na eme ewuru owuru ọ dịtụ obere ọ bụrụkwa ya bụ na Jonathan mere ọfụma na omeghị ọfụma so mgbe ahụ anyị bịasịsị ma Jonathan ọ ga-apụta ma ọ gaghị apụta o mechaa pụtara maka na nwunye si onwe ebe ijere ya eme gị ihe na ya natabe na nke ejere eje gị na-eje oyibo ya sụrụ ndị oyibo awatachabe ya ị na-achọkwa ka ya na-achị ahụ je tabi ire ya mere Jonathan ji nakpu kịta ndị ahụ na-akụkwari egwu ya pụta ya pụta na akụkwari ya ihe ndị a na-akụrụ egwu a ya pụta pụta na akụ ya maka n'ihi na ha achọghị ka South East anọ mpaghara North na ndị ọzọ niile tinyere ndị na-apụta n'aha Peter Obi vote ọ bụrụ na Jonathan na-achọ ịzọ election ka o win ya maka na isiokwu bụ na asị m jụọ ese ase toka ngajo Jonathan nwere ohere mgbe ọ na-achị ikwudo dịka nwoke mana obi esighi ike ọ kịta ihe gbaruchara ka Jonathan ga-abịazi kwụrụ ọtọ kwụsie okwu ike nke bụ mgbe Jonathan chịrị ofu ihe o mere aka ada ụda daruo n'isi bụ ihe akpọrọ National Sovereign Conference ndị mmadụ niile na ndị mgbago na mgbada na ọdịda anyanwụ na mbido anyanwụ wee gbakọta kwuchechiri na ga-eme ka ama ama ga-ahazigara obodo Naijiria egwu ekwehu Jonathan itinye aka n'akwụkwọ ka ihe ahụ emerepụta ihe ka emee ya Jonathan nọ n'ọchịchị o ruo mgbe ọ na-achọ mgbe ọ na-achọ ime ihe ntụziaka kama oge eguzoro ana wee kwu ihe a rụrụ na ka a ga-esi mee ka emee ya bụ ọchịchị egwu ekwehu Jonathan ọ mara iriri buru ego agaghị akpọtanwa ha na redio maka nwee ike ndị ụmụaka bịa kụọ aka ebe a wee buru na-ebuga mpaghara ndị ọchịchị eme ya dị iche iche asị a na-eto aka asị achịta obodo arụrụ mwe Sullivan Chime mgbe o ruchara nke mbụ na-achị ịba nke abụọ anyị na-ayọ ya ayọ mgbe ahụ ka ọ pụta ka o kwugoro okwu na ya n'azọ ka o megide ahụ na ya n'azọ ihe ọ gwara ndị mmadụ bụ ka aka ọrụ ya kwuo ma ya ga-eje ma ya ma je ọ kara obi so ihe m na-ajụ kịta bụ ebe Jonathan si na his political ambition is not worth the blood of any Nigerian ya bụ na ọchịchọ ihe na-achọ na ọchịchị abụghị pụrụ a ga-eji napụ nwa afọ Nigeria ọbụla ndụ ya ọ wee bụrụ ihe magburu onwe ya ma ị gee ya ntị mana ọ hapụzi ime ihe ọ ga-eme wee pụta ọbara akwafugoro sinsa ahụ pụta n'ihi na obi esi ike ịnọgide even ndị na-egbu mmadụ si na ike agwụ ha ị makwa mmadụ na-egbugo na Nigeria n'ihi na o kwụsịghị ike ka mmadụ wee si na ihe ama ame ọ kịta ka ọ na-anachizi ka gịnị mee ọ gbajuru m anya amakwa ma ihe a ka ejuru m mana a na-ekwu ya hoo ha
0: na ka ị ma na ihe ajụjụ gị bụ na ịgụwa na ebe a ị na-enene onyonyo ịbụ ọgaranya ịma ị na-anọbeghị n'afọ ihe na-eme na-eme ya bụ ndị siri biko n'onye biko nya chee taazi bia onye pụtasị ha ka nya chee ya eche
2: o nwere ha na-eche nwunye echiche gori ya nwunye esi atụ n'ụkwụ eluigwe nwere ha na-eche maka na isiokwu bụ inwere ohere ihe ịta m kwuru ọ bụ na o mere ya afụfụ niile anyị tara n'aka Buhari wee tagide nke bụ na English word nwechazi word Buharism Buharic meaning ịta afụfụ anyị chee na Chukwu mere anyị ebere na Buharic will end nke ahụ wee bụzi na turbulent ihe anyị nọ na ya na Nigeria ọ bụrụ na ndị na-achị achị nọ n'ọkwa nwere mmụọ nke ndị oyibo na-akpọ conscience ọka bụ chi fon ụtụtụ ha na-ebe akwa maka ndị Naijiria tagbugo onwe ha n'afọ nekere na a bịara sị na ihe mbụ a ga-eme bụ ka e wepụ sọbsidi na ego a na-eri na wuf na sọbsidi erika na ya nwe mere ndị be anyị ji ata afụfụ na ya mere anya akwụchabụ ụgwọ anyị ji ofesi nọ ndị sọbsidi ewee wepụta wepụ sọbsidi ụgwọ obodo oyibo anyị akwụghọ aka na-eboro eboro na-ebutekwa ọzọ ewepụ sọbsidi fuel anyị ji agba moto ọdaraba rute kịta ewepụ sọbsidi o nwere onye na Naijiria ahụ fọrọ ewepụ sọbsidi ndị ogbenye bụrụ ndị na-akwụzi ụgwọ ihe ahụ niile sọbsidi arụ ha tụkọta bridge ebuga ndị gọvanọ ha na-ekie na-emie ka ọsịsọ ha kedu ihe bụ developmenti dị iche ha jigoro ego ahụ wee mee ma ọ federal gọment mego gwa m ofe indọstrị Tinubu wechitegoro azụ gwa m method and means of employment ụzọ a ji ewu ụmụ okorobịa n'ọrụ emego ọ na-agba m anya mmiri na-ebu ihe ime ihere na ụmụ igbo nakata onye ahụ kuru egwu shi na onye a na-eme ọfụma kedu de parameta ji emeso onye na-eme ọfụma agụụ na-agụ gị kana agụ gị karịa ka ọ si agụ gị mgbe mba anyị na-eribu 2 square meals ya bụ nri na-abọ kịta na nwere onye na-erizi ofu irigodo ofu ọdụrọ square maka ihe nọ n'ime ezughị ezu unu ya ọjọọ na tansia na msi ya biko ya pụtara
1: mana ọnwụ onye kwu na-ekwentị n'igwe redio n'ụtụtụ na ọda ayọkụ ya biko ya pụtara nọ n'ọya chọọ ya hapụ ka e were ya rụọ ajọ maka na ifefe onye ọbụla kwe ndị ọtụtụ ndị mmadụ kwenyesị bụ na ọ bụrụ nọ n'ọpụta apụta n'oji aka ya nọ mmasị ya ịpụta nọ nọ na-achọ iji wee rụọ ajọ wee megide otu ndọrọ ọchị kachasị otu ndọrọ ọchị NDC ndị ọ dị ha ka a ga-asị na ha kwụdogo n'ụkwụ ha na-abụ iso wee

0: Jonathan Nipota ezokwa onyisala n'oge a na ife ndị ọzọ. Anyị wee nwee ka isi wee dị anyị n'ụkwụ. Otu ndị mmadụ ekwugoho ha n'ihe a bụ iji wee fụ na ndị NDC dịka gasịzi n'otu kwudosiri ike ịma ndị APC aka.
1: N'iru.
0: Yeah. Bụzi nọ ya ka ejichọ ka ewepụta ya ka enwe nwee ike vọsasịa ihe ndị ha chịkọbalụ.
1: Nke a bụ ihe mere ya.
0: Otu ọbụla o si wee bụrụ, ọ bụzi eziokwu ọbụla eziokwu. Ihe ndị a bụ sokwanụ n'etu esi wee kwadobe. Ọ dịrọ m ka ọ bụ na otu NDC ma ihe ha na-eme nwee nchịkọba ha nwere ọfụma. Na ọ pụtara ọzọrọ nwere ihe ọ ga-emetụta n'ebe ndị NDC nọ.